always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank God. It's a good thing to give thanks to the Lord, isn't it?

Thank you.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Ha ha ha!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang na-worm.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa mo hulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuti.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
6: Ako

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Yaa, pampapasok sa atong natulaan. Pampagana sang uto. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Sunflow Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Sunflow Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunflow Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag System Pain,
5: Muscle Fever,
3: Acute Pain,
5: kahit ano pang pain,
3: basta pain.
5: Mag System Pain,
3: kangkalang pain,
5: fast and safe.
3: System Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa, exam.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Supplus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
6: Sa ako

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Sa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon.

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus?
3: Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tulid sa lawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Rodel sang tabuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samson Gold Coffee Mix na.
4: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
1: Pabibili sa mga butika.
11: Hala! Ka-exciting!

0: tumutukol sa suso ko.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfall Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sanzon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang balik.

0: galang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samphone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa, excited.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, so ngayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sanfon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Stella.

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
7: Yes, Gary. Sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold.

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang nawon.
0: Santhon Gold.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbis. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Taig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Silent Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Somethon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Red Dead. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Somethon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Somethon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Hala, ka-exciting!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Sony Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabatsyag ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasaluan ko gin. Patsyag ko gin na relax akon kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Mga katupa.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa,

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahos. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake mo akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nakapan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Dario, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang ka-bisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala na nasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katrupa, exciting!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting, bro!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga bukika.
3: Exciting, bro!

0: FM.
1: XFM
0: 96.7.
1: Yesterday's hits.
0: XFM.

0: sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult a doctor. Pagbili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa warm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupat.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali is

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, ka-exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
7: Sa ako

0: Exciting!
1: X. XFM.
2: FM.
3: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM
1: 96.7 Classic Rewind. Yesterday's hits.
0: XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelyn Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: System Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi o po.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala nang mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala si Kathleen, the 7 years old.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sanzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanzone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kag binipisyo sang

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog? Kag nagwapa ka pa? Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Exciting, bro!

0: XFM.
1: FM.
0: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.

0: Super exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acid. Acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon, tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo, food supplement for men.
2: Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas gin panamit ang pagwapa pa e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Xanthan and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
10: Exciting, bro.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: XFM 103.9.

0: Center. Mga balita nga una mo babalak. Diri mo babalakan. Express Balita. Labas kang eksklusibo nga nasaga pinangis sa gintikong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News. XFM Time, alas 6:12 sa kagaba, katropa, bayang aga, ining Express Balita Sunday Edition.
0: Express Balita.
1: At law sa Domingo, petsa 21 sa bulan sa Hunyo 2026. Ako si katropa, Gensa, sa kagyari na ang mga nagapangunang balita.
0: Express Balita.
2: Headlines.
1: Sa Balita Lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Masobra na 2,000 ka hektarya sa katubuhan ang epektado sa peste nga RSSI sa Bilog nga probinsya. Gobernador, ginahinyo nga maghimo na sa tikang.
0: Express Balita.
1: 83 ka mga bagong botante sa pila ka mga barangay sa Bacolod ang wala ginaprubahan sa COMELEC bangod kulang ang requirements. Naglabot na sa 4,000 ang nagpakigbahin sa Biyernes nga job fair.
0: XFM News.
1: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita National News.
1: Dako ka rollback sa presyo sang gatong ginapaabot sininga semana. Senator Cayetano, ginapamatukan ang pahayag ni Senator Lacson nga kapin 700 milyones ang ginusikan sa kwarta sang gobyerno sa iyang malipot nga Senate Presidency.
0: XFM News.
1: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
1: Balik na sa normal ang Strait of Hormuz. Mga naval blockade sa Amerika batok sa Iran ginkakas na.
0: Express Balita.
1: Sa balita naman sa sports, mga katropa, magutod nga Carlos Cageldro Yulo Paldo sa medal.
0: XFM News.
1: Sa aton nga balita espesyal, isa ka lalaki nag-viral sa social media sa iniyang makuhaan nga nag-attend sa Zoom meeting sa Sahara Desert.
0: XFM News.
1: Katropa, ang aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health Incorporated. Produkto nga makabulig para sa imong ikayong lawas. Produkto nga ba madamo na nagpamatud sa benepisyo nga nakuha sa pagtumar sa mga produkto sa Guest Wealth Incorporated.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdik sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Katropa, kaundan sa aton balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Wala ginaprobahan sa Election Registration Board o kod ERB ang 83 ka mga aplikasyon para maging registered voter sa Bacolod City matapos ang ina-evaluation sa mga dokumento kag residency sa mga aplikante. Sa 42 ka aplikante nga ginapamatukan sa Barangay 9, 36 ang gin-disapprove samtang 6 naman ang ginaprobahan. Sa 23 naman ka-aplikante nga ginpasomon sa ERB, 14 ang wala ginbato na kagsyam ang ginaprobahan. Nagpakita man ang verification sa ERB nga 15 ka mga aplikante ang may existing rehistro sa ibang nga syudad dukon banwa. Siyam ang overseas voters kagsyam ang may doble nga rehistro ukon may sayop sa ilang aplikasyon. Sunod sa kay Attorney Katrina Trinyo Kanya, kadamaan sa mga aplikante nga gin pamatukan sa Barangay 9 ang wala nagtambong sa hearing sa ERB. kag wala nakapakita sang nagakaigong ebidensya para suportahan ang ilang aplikasyon. Ginklaro ni Trinio Kanya nga mahimo pang makaparehistro liwat ang mga wala ginaprobahan basta magparehistro sila sa ilang matuod nga barangay. Sa datos ng Commission on Elections, may 361,000 ka mga registered voters abakolod para sa barangay kag SK Elections.
0: XFM News.
1: Yara na sa masobra 2,000 ka hektarya sa ang katubuhan sa Bilog na Negros Island ang apektado sa peste ng Red Soft Scale Insect Kukun RSSI. Ini ang base sa datos ya ginpagwas ang Sugar Regulatory Administration o kuna SRA bagay nga ginakabalakan nga madamo nga naman nga magnubo naman ang sugar production sa madusun nga cropping bangod malapad na ang katubuhan nga nagapula ang dahon. Ang RSSI ang isa kasahi sang peste nga nagakaon sang dugasang dahon sang tubo madasig nga nagalapta bangod wala maubos ang pesticides nga ginbutang sa mga apektado. Bagay nga ang RSA or SRA kagabisa ng Department of Agriculture ang naghimo na sa pamagi mayaras ang mga drone nga ginagamit sa pag-spray sang pesticides. Ginpayagman sang Teglicom sang Department of Agriculture nga naghimo na sila ang sang formula agud makaproduce sang pesticidio nga ipanagtag sa gobyerno nga magagmay nga sugar farmers. Bisan ang mga mamalida sa Negros Occidental naghinyo na sang tikang sa gobyerno nasyonal para mabuligan na ang maguguma. Natala na mga kamagasugilanon kay Gobernador Eugenio Lacson ang pila ka mga sugar planters sa Gudinyoon naman nga ipaidalom sa state of emergency ang probinsya bangod sa kahalitan sa industriya.
0: Express Manila.
1: Hospital operations ang probinsya ang dugang nga pagpamunuan ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz base sa appointment ni Governor Bong Lacson. Sino kay Diaz may mas mapadasig kag-epektibo ang serbisyo ang dalon sang iyang pamuno sang hospital operations bangod sa wala pa sang may na-appoint nga bagong provincial health officer. Baga sentro na lang ang mga doktor sa paghatag sa medical needs sa mga pasyente bangod ang tanan nga request sa repairs kag purchases ang mabutang na sa trabaho sang HOD. Ehemplo suno kay Diaz nga nadugayan ang repairs sang Cadiz District Hospital bangod wala sang may nagatutok sa kinanglanon nga proseso sang papeles sa Kapitolyo. Hindi magpasilabot ang HOD sa estado sa mga pasyente kundi ang Tagsaka District Hospital ang may mga hospital heads nga nagalantaw sini.
0: XFM News.
1: Preparado na talatapan nga gintanyag sang probinsya sa mga national agencies sa idalom sang Negros Island Region ang luyag nga magkakupar sa cyber center. May kompleto na nga mga partitions ang nabutang kag mga dividers. Mayara man sa mga kaugalingon nga hulot ang tagsaka head office ang muna nga agencies. Apang temporaryo anay nga mayara ka isa ka common conference room para sa tanan nga agencies. Sino kay Attorney Ray Frando Diaz, pila ka mga agencies ang nagpalayag nga luyag nila mag-report sa bagong opisina kung matapos na ang sa cyber center. Pila ka mga national agencies sa idalom sa kinayaan ang sa karon nagrenta lang sang space sa pila ka mga private buildings diri sa Bacolod. Ginalauman nga sa madason nga tuig nga budgeting sang national agencies makapain na sila sang para sa office and furnitures.
0: XFM News.
1: Patay ang tiyo matapos ini nga ginlabos ang iya ka kag ginugulgulan sang iya mismo nga hinablos sa purok kinabong barangay Binuyan Banwa sang Murcia gabi sang Hunyo 16 apang ini ang ginpilabot sa kapulisan sang Hunyo 18. Ang biktima ay ginkilala sa kay alias Antonio 55 anyos samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Ruel 19 anyos lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant William Belliar Jr., ang Deputy Chief of Police sa Murcia PNP, nagluntad ang insidente sa dinang suspect mag-utod sang kahoy sa ilang aduta para imununuling apang ini ang ginsaway sang suspect, tub-tub nga ginpahog ini ang suspect. Dugang pa ni Belliar Jr., sang gabi ginhulat sang suspect ang biktima tub-tub nga nagluntad ang insidente. Kagdag resulta sang paglabanay sa magtiyo. Ilabos ang suspect ang biktima kag naigo kag gilayon man ini nga ginbuno ang biktima kag naigo sa tiyan. Apang naagaw pa sang suspect ang patalom sang biktima kag gingamit gulgul sa liog sang iyang tiyo nga nagresulta sa kamatayon. Natigayon man nga naresto ang suspect matapos ka magsungka sa mga opisyal sa barangay kag sa kapulisan. Samtang ang biktima nagdesisyon na sang ilang mga himatang ilubong na. Or na nga ilubong na lang bangod sa kalayuon sang lugar. Sa karoon, ginaulat sang kapulisan kung mayanas ang complainant sa natabunga krimen. Kagila na sa karoon nga ginapreparar ang mga dokumento para sa tiyon kung ipasaka na ang kaso batok sa suspect. Express Manila. Dako pag duha ka mga street level individual o kung nasa lahay sa ginpatigay nga drug by bust operation sa kapulisan sa Purok Lampirong, Barangay 2, Ciudad sa Bacolod, kagahon sa Hunyo 19. Ana Dakpan, kikilala kay Arnias kay alias Raymond, 33 anos, kay alias Paloma, 23 anos, loon sa mga residente sa Barangay Singkang Airport, Ciudad sa Bacolod. Sendig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 2, nakuha sa doon ka mga suspect kang anong ka mga sachet, kag isa ka bultusang shabu, kag pila ka mga non-drug items. May kabugaton ng shabu nga nakuha sa mga suspect sa 55 gramos, kag may kabugusan ng balor nga 374,000 pesos. Magpangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duha ka mga suspect kag sa karon nakahunong na sa kustodiya sa mga kapulisan. XFM News. Natigayon na nga madakpan sa kapulisan ng suspect nga sa likod sa pagtiro patay sa isa ka persona sa sulod sa iyang balay sa Zone 3, Barangay Patunaan, Banwa sang Kalatrava, kagahon sa Hunyo 18. Kung madumduman ang biktima, ginkilala sa kay alias Pedro, 39 anyos, samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Jerome, isa ka tattoo artist, 29 anyos, lunsay mga residente sa nasambit na lugar. Sunod sa kay Police Captain Jesus Alba, ang Chief of Police sa Kalatrava PNP, natumod ang suspect bangod mayar sa CCTV camera ang balay sa biktima kag nakuhaan sa footage ang natabong insidente kag kilala man sa pamilya ang biktima sa biktima ang suspect. Dugang pa ni Alba, nagagawa sa ilang investigasyon ang daan nga hilugot ano na ang posibleng motibo sa natabunga krimen. Bangod ang biktima, nagareklamo sa suspect angot sa iya pagtato kag nagbayad sang mahal ang biktima. Sa karon nakahunong sa kustodiya sa kapulisan ang suspect kag pasakaan sang kasong murder. XFM News. Imbidado si Bacolod City Councilor M.A.ng bilang panelist sa Local for Action Track sa UCLG World Congress 2026 nga patigayunon sa Tangier, Morocco sa Hunyo 23. Ginpili siya sa United Cities and Local Government Asia Pacific ukon UCLG ASPAC bilang representante sa Bacolod City. Agud ipaambit ang eksperyensya sang syudad sa pagpabakod sang climate resilience pagi sa mga lokal nga polisiya kag programa sa komunidad. Pagawpod si ang sa mga mayor, gobernador kag konsyala lin sa kapin 140 ka mga pungsod nga mag-share sang ilang inisyatibo kag solusyon batok sa epekto sang climate change. Sino kaya ang imbitasyon isa kapagkilala sa mga pagpanigasog sa Bacolod sa pagpatuman sa climate action, disaster preparedness, kag pagingganyo sa komunidad sa mga programa sa gobyerno. Ang UCLG World Congress 2026 na may temang Reinventing Local Democracy for the Planet and People. Pagkatambungan sa kapin 3,000 ka mga lokal nga lider sa Bugos kakalibutan halin Hunyo 22 tubtub Hunyo 25.
0: Express Manila.
1: Nangin madinalagon, nangin patigay nga chartered day or chartered job fair sa Bacolod City sa Hunyo 18. Nga natigayon sa libo-libong oportunidad or nagtigayon sa libo-libong oportunidad sa trabaho para sa mga Bacolod noon kagiban pa nga mga job seekers. Sa datos ng Public Employment Service Office, kung peso, may kabugusan nga 60 ka mga kumpanya ang nagtambong sa job fair. Nga ginalakipan sa 54 ka mga lokal kaganong ka mga overseas companies. Nagataginis ang kabugusan nga 7,349 ka bakante nga posisyon para sa mga nagapangita sa obra. Nagamot naman sa 4,124 ang kabugusan nga numero sa mga aplikante nga nagtambong kang nagpasakas ang aplikasyon sa mga nagkalainlain ng mga kumpanya nga nagpartisipar sa aktibidad. Sa mga numero, 3,324 ang ginakabig nga qualified para sa mga available nga trabaho. Nagpakita sa dakong porsyento sa mga aplikante nga nakapasar sa initial nga screening sa mga employers. Samtang 13 naman ang na-record nga hired on the spot kung hats o kung gilayon nga ginbaton sa mga kumpanya para sa trabaho sa tingon mismo sa job fair. Isa ka indikasyon sa paday nga pagdamo sa oportunidad sa pag sa pagpanarabaho sa syudad. Ini ang unang atiyon nga may charter day fair sa syudad sa Bacolod.
0: XFM News.
1: XFM time, alas 6:29 sa aga mga katropa. Ang aton nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Aton padulungan ng balita nasyonal pagkatapos lamang sa pila ka mga pahanumdom.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Vision X. Marami na ang natulungan.
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
3: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
4: Mag Turbo! Oh, yes!
3: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
4: Mas lalakas ka pa!
3: Sister Pain!
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang ng training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: The Secrets of Health.
8: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bilang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Southern Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pag yin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Eksklusibo nga sa pagkakang isang ginti lumabas sa XFM News Reporters and Correspondents.
4: XFM News.
5: XFM Time, alas 6.37 sa kaga mga katropa. Tingon, ato naman padulungan ng aton nga balita national.
3: Express Balita National News.
5: Ang presyo sa gatong ginalauman nga may dako nga pagdumo sa masunod nga semana pagkatapos nga nagdubong presyo sa petrolyo sa bugos kakalibutan kasunod sa kasugtanan sa US Rand. Apag ang presyo sa local pump posible gihapon nga magpabiliin sa ibabaw sa level antes ang krisis sunod sa Department of Energy. Si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad nagsiling nga tatlo lamang kadlaw sa pagbaligyang nagligad para sa semana apang ang pagdubos ang presyo sa produkto sa petrolyo nang indako na. Sa ang ginabulubantang rollback mahimo magdala sa presyo sa 70-80 kada litro sunod kay Abad. Dugang pa niya nga ang padayong pagtaas sa presyo sa gatong sa karon daw hindi na posible luwas kun mga kaimtangan maglain liwan.
4: XFM News.
5: Ginpanginwala ni Senador Alan Peter Cayetano payag ni Senador Pan-Philippine Lacson nga 700 milyones pesos nga pondo ang ginaaligar na uyang sa masubra isa kabulan niya nga pagpungko bilang Senate President. Ginquestion ni Cayetano ang ginhalinan sa aligasyon kag ginpanindugan nga wala sang basihan ang akusasyon sa iya. Batok sa iya. Hindi lamang si Lacson ang ginsaway sang senador. Ginabanatan man niya ang matuo ang mag-utod ng sanday senador or senador Rafi Tulfo kag senador Erwin Tulfo nga mo ang nakisawsaw sa issue. Madumduman nga ginpayag ni Lacson nga ginabulumanta 700 milyones pesos ang nagasto sa tiyon sa pagpamuno ni Cayetano bilang Senate President. Kintumod ni Lacson ang pila ka mga insidente nga nagluntad sa tungasang krisis sa liderato sang Senado. Laki pa mga sesyon nga natapos sa kinagamo plenary boycott kag committee hearing nga nagquestion sa legalidad kag otoridad.
4: Express Manila.
5: Dugang pangabalita nasyonal, gintugutan ni Russian President Vladimir Putin ang paghilway sa 24 ka mga Pilipino nga ginbilanggo sa banwas sang Irkutsk sa Siberia sa sulod sang siyam ka bulan bangod sa mga isyu sang imigrasyon sino kay President Ferdinand Marcos Jr. Dugang pa ni PBBM ang mga Pinoy ang gindetain sa Irkutsk humalin sang tunga-tunga sang 2025 matapos kinaligar nga gin-facilitate sang mga illegal recruiters ang ginapagsulod sa Russia. Kinatagan sang Russia sang opsyon ng mga Pinoy nga legal nga magatrabaho diri apang ginpili nila nga magpauli sa Pilipinas siling ni Marcos. Sandig sa datos sang Department of Foreign Affairs mayara sang 15,000 ka mga Pinoy sa Russia.
4: XFM News.
5: Nagpandam ang Second Congressional Commission on Education ukon EDCOM 2 matapos nga ang pinakauli nga survey sa Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute. Nagpakita nga padayon nga mataas ang numero sa mga kabataan nga may malnutrisyon sa pungsod. Base sa resulta sa 2025 updating survey, may 25.3% ukon isa sa apat kabataan nga lima katuig panubo ang naka-experyensya sang stunting ukon mahinay nga pagtubo bangod sa kakulangan sang nagakaigo nga nutrisyon. Sunod sa EDCOM 2, kinakabig ini nga seryoso nga issue sa ikaing lawas sang publiko bangod sa padayon nga pagdamo sang apektado nga kabataan. Dugang pa nga ginpatag sa komisyon kang epekto sang malnutrisyon hindi lamang makita sa pisikal nga pagdako sang bata, mahimo man ini nga makapektar sa pag-uswag sang hunahuna, ikasarang sa pagtuon kagkahanda sa kabataan sa pagsulod sa eskwelahan.
4: XFM News.
5: Alas 6:42 na sa aga mga katropa. Ginatamyo nato na nga Happy Father's Day ang tanang mga tatay dira na mga tropa. Sa pagpadayon sa aton nga programa, apadulungan nato ng aton balita international pagkatapos lamang sa pilak mga pahanumdom mo.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainong ko sa order yung ang kape. Gatuh. kang pagkadeploso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kang utok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
12: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Sanson kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil. System pain.
18: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sila. Batyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Yuman na tabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
22: Xanthon Gold Coffee Mix.
23: Nakakapi ka na.
22: Nagagwapo ka ba?
23: Xanthon Gold Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
24: Labas. Kay eksklusibo nga sa kaya ang isang ginting kumpresa sa XFM News Reporters and Correspondents.
25: Express Manila.
5: XFM time, alas 6.46, isang aga mga katropa, ideang Express Balita. Ato naman, padulungan ng aton Balita International.
25: Express Balita, International News.
5: Strait of Hormuz, liwat nga ginpasiradan, organ pa ginpasiradungan, sunod sa Iran Joint Military Command. Ginanunsyo sang Joint Military Command sa Iran nga liwat nila nga ginpasiraduhan ang Strait of Hormuz. Ini kasunod sa padayon nga pag-atake sang Israel sa Lebanon sa diin disisa east na kamang tawang napatay. Sunod sa Military Command nga makabigini nga paglapas sa nahisugtan nga ceasefire sa tungasang US kag Israel. Matumtuman nga sang damlag plang ginsiling ni US President Donald Trump nga dalayon nang abuksan ng Strait of Hormuz kasunod sang anunsyo sang Washington kag Tehran nga nakumpleto na ang deal nga nagatapos sang giyera sa Middle East.
25: XFM News.
5: Ang pungsod Ukraine ang nagpatigayan sang dalagkong mga airstrikes sa Russia sa diin kapiin 200 ka mga drone ang nagigo sa nagkalain-lain nga target sa palibot sa Moscow. Ang insidente na binagbilin sang 17 ka mga individual ang nagkapilasan. Ang Russian Defense Ministry nagsiling naka-intercept ni sang halos 1,000 ka mga drone sang Ukraine kagapat ka mga cruise missile. Ang isa ka depo sang langis sa Northern Rostov ang naiguman naging kamatay sang isa ka persona. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nagsiling nga mga pag-atake bilang balos sa pag-atake sang Russia sang nagligad nga semana. Ini ang ginakabig nga pinakagrabe nga airstrikes sang Ukraine sa Russia halos 4 katuig ng sa halos 4 katuig ng inaway dito.
25: XFM News.
5: XFM time, alas 6:48 na sa aga mga katropa. Kaga nga ton nga mga balita international, ginadulong sa inyo sa mga paborito nyo nga kape. Kape sa Yes to Health Incorporated, mga katropa, nga makabulig sa iboy kayong lawas. Unaw na ito ng aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, nga aton kape nga himo sa mangustin, moringa, kag soya powder. Ining kape, hindi muna kinanglan sa kalamay. Kung ikaw may problema sa sugar level sa imo dugo, mga katropa, wala gid problema. Makabulig gid ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Yara man ang aton nga premium D3 coffee mix nga, mga katropa, nga himo sa mangustin kag vitamin D3. Sa premium D3 coffee mix, may kape ka na, may D3 vitamins ka pa.
25: FM News.
5: Aton padulungan, katropa, ang aton balita sa sports.
25: Balita sa sports. Balita sa sports.
5: Ang double Olympic champion Carlos Yulo nakakuha sang gold medal sa isa ka floor exercise, o sa floor exercise final sa 13th men's artistic gymnastics senior Asian championship sa Sunyi, China sang Sabado, mga katropa. Kaupo dagiyang nga utod nga si Eldro Yulo nga nakakumpleto naman sang isa ka historic podium finish, no? Kag nakakuha ini sang bronze si Carlos Yulo, mga katropang nagpanguna sa field.

medal podium for the first time, no? Ini ang unang kaigayunan nga ang duwa makakumpleto, no? Or mag-compete sa, against each other, mga katropa, sa senior Asian championships level. Carlos Yulo kag Eldrew Yulo. Alas 6:50 sa aga. Subong, mga katropa. Yari naman ang aton nga balita espesyal. Sa aton balita espesyal, katropa, ikaw, di ba na uso naman na, hindi na sag nagsugod ang pandemic or antes pa man na, uso na ginatawag virtual o kung Zoom meetings. Karon, may isa ka lalaki ang nag-viral tungod sa nakuhaan siya na siya sang video, mga katropa, na-capture ng ini ng lalaki samtang nagasakay sa camel sa Sahara Desert ang nakitaan nga ang nag-attend sa isa ka Zoom meeting sa iyong kumpanya. Isa ka video ang nagalapta sa karon sa social media kung sa diin nag-viral, mga katropa, sa makitang ini nga lalaki nga nagasakay sa hump bala sa camel, ano, nga kung sa diin yara siya sa Sahara Desert. Kag madamo ang nalingaw ng mga social media users kag you know naman kabalo ka naman ng mga tao, netizens, kung makakita sa kamuna mag-viral ka, especially kung madamo na karon ng nag-entra, may mga interactions kung sa din nagayamuhat, mga katropa, or ginhimo nga joke, tugidugay, may meme na niguro, mga katropa. Gin-share ni isang isa ka New York City based real creator nga si Ad Akhtar, no? Ang ini nga clip nga nakita niya o na videoan niya samtang lalaki ara sa nagsakay sa camel on vacation pa probably pero nag-attend sa Gyapon sa ano, mga katropa, no? Ang natabo sa karon, well, ang joke is yun na naman ang ginatawag nila nga work from anywhere, no? Di ba, may ambal nga work from home, hindi ang natabo ang naging joke sa mga tao, work from anywhere ang ining unusual sight, mga katropa, no? Sa isa kalalaki nga aras sa Sahara Desert sa ibabaw sa camel nga may laptop nga nag-attend nag-zoom meeting ang nag-viral sa karon kag nagatag sang you know madamo nga mga pagpangyamuhat o kun joke sa madamo nga employees nga nag-attend sa mga meetings virtually samtang sila ang aras sa isa ka lugar. Work, not work from home, ha? Work from anywhere. Alas 6:53 na sang aga, mga katropa. So, base may mga tatay da, no, nga ba, Sunday man subong, wala obra. O, work from anywhere or work from a restaurant. Samtang nag-dinner with the family or lunch with the family. Happy Father's Day sa tanan nga mga tatay dira, no? Sa mga tatay naton dira sa ano, sa XFM Bacolod, Happy Father's Day sa tanan, no? And kabay pang padayon nga mabiyayaan ang tanan nga mga tatay nga paday nga nagapanikasog kag nagabaka-baka para sa ilang pamilya. Well, hindi lang magkalipat, labi na gid mga tatay sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig para pag-un ka perme para sa imo pamilya nga nag-expectar sa imo kag grabe nga pagano sa imo katropa, nag-depende sa imo sa imong pagpanikasog sa kabuhi para maskwela ang mga kabataan, para mapakaon ng bilog ang pamilya. And of course, hindi makalipat sa mga produkto nga makabulig nga pag-un ka, ang aton nga Ultimate Trio, ang aton nga Santone Plus Gold, ang aton nga Santone Vitamin C Premium D3 Soft Gel Capsule, ang aton Ultimate Trio, mga katropa. Yara man, no? Uy, timing man eh. Ang aton nga siyempre kung pwedeng regalo ni Mrs. Akin yung special moment, hindi magkalipat, sa aton nga Turbo Dietary Supplement. Makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Kung medyo labo na imo mata, hindi mo na masyado makita kung ano kagwapa si Mrs., kinanglan mo na sang Vision X Plus. Hindi ang aton nga food supplement nga makabulig para malikawan, no, ang problema sa ginatawag sa mata, ang pteridium, glaucoma,

0: con katarata, katropa. And para sa mga katropa naman nato na nga luya gid nga ma-relieve ang mga stress ka mga muscles, gara ba ng aton nga Santon Plus Herbal Oil. Kung luya gid mo naman katropa nga mabatuan ng anuman nga klase sang sakit, no? Kahit anong pain, yara ang aton nga Cess the Pain. Aton nga mga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix. And of course, ang aton nga bon, Clear Skin, kag ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Salamat nga madamo, magkasunod na ang programang Bullseye Sunday Edition with katropang Erwin Salinas. Amo naman yan ito, mga natipo natin ng mga balita at impormasyon sa Ningagas ang Domingo, mga katropa, dere sa inyong katropa station, XFM 103.9. Para sa nag-ugyon, ka Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang Ed Sese. XFM News.
1: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyon ka dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
11: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pili sa mga butika.
13: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
15: Exciting!
16: Exciting!
17: Palaka
12: kasi ng ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
15: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
18: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigusang una. Kaya do per me lang maluya ako lawas. Do per me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko, kanami, kitbala, kay batyag, tugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluwin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
20: Clear Skin Beauty Center.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites. Sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
5: Isa naman kabiya natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix unianbit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay nagharamis ang panit ko. Beauty conscious fit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
8: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
11: sa XFM
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
12: on air
8: and online.
12: XFM Network Philippines.
8: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift na ng Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Sunfon Plus Gold. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon. Kag vitamin D3.
5: Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
6: Puro lang tamis.
7: Wala sang health benefits.
8: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: May stevia and natural sweeteners.
10: Halin sa stevia leaves.
11: Ang Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang may aramat sang vitamin D3.
13: Nga pampapasog sa aton nga tulaan.
14: Pampagana sang utok.
15: Kag pampa-improve sa aton immunity.
16: May Sunfon. Nga bugana sa antioxidant.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Madamit na. Super healthy pa.
19: Mabili sa mga butika.
20: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.
21: Claire's Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag Sister Pain,
5: muscle fever,
3: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
3: basta pain.
5: Mag Sister Pain,
3: kangkarang pain,
5: fast and safe.
3: Sister Pain,
5: symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkapangita ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Exciting!
8: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapit masa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: May aga mga katropa, may aga sa atong tanan. Welcome sa programa. Sa bolsay, parabago naman nga adlaw mga katropa para sa aton tanan. Sunday, kabalo kita, medyo sa ko, gira ka mga turan ka dari sa aton mga panimalay because nga ti Sunday, basta Sunday, gini, damo sa mga obligasyon, damo sa mga tarapuson, but okay na. Importante mga katropa, nga ululupo ng bilog pamilya, no? May ara sa nga paghiliog yun, no? Pag-intindihanay sa bugos ka pamilya. Kay budlay ko na nag-aaway-away kita, no? Nagagamuna daan ang aton nga pungsod. Opdan para makadto pa sa tagsa ka mga panawalay, hindi na nami, no? Ang ini ka mga sitwasyon mga katropa, no? 7:17 may aga. Today's June 20, 2026. Adlaw sang mga tatay. Happy Father's Day. Sir James, happy birthday. Happy birthday. Happy Father's Day sa mga ano, mga tatay. Sa mga kauturan naton nga nag-celebrate sang adlaw kani mga katropa. Happy blessed Happy Father's Day mga katropa sa tanan, no. Kita nagapalabot man kita sang kalipay para sa aton nga pamilya because despite sa mga bukabudlayan bala sa tatay ara sa gyapon gaupod sa aton. We can always remember, reminisce ang mga panahon, no? Sa ating ginikanan nga, may enerhiya pa sila, may kabakod pa sila, may puwersa pa sila. Nga magpanikasog, magpangita sa kinawala, magpangita sa kwarta, gwa sa panimalay, no? Mag-atinder sa kinahanglan sa mga kwataan. Sa aton nga mga eskwelahan, si tatay, aktibo man, no? Si tatay, may ara sang mga ginakabig naton, ano? Presence, syempre, visibility niya sa tanan nga mga gina-aktibidades ng aton ginikanan sa mga kabataan, mga katropa, no? Sa una, sang soltero tayo, hindi ito magpati, siya, may das tatay, may das papa, may das si daddy, no? Tapos ang init ulo ya, why naman na, no? Pero eventually mga katropa, sang ikaw na nag ikaw na ang nag tawag sini, ikaw na nagpanindugan, ikaw na pantwa sang ikaw na nag amay, nakapangasawa ka, nabatsagan mo na, kay dira mo na nindihan nga kabudlay gali maging tatay, no? Kabudlay gali maging amay, no? No? You should be a provider of the family, no? Dapat ang imo pasensya laba. Kag kinahanglan mo nga may mga puntos bukabuhi mga katropa nga may mga gagmay nga mga istorya nga hindi mo na lang pag pagsapakon, hindi mo na lang pagtagaan sang atensyon kay may mga priorities, no? Ang priority adlaw-adlaw nga kita, adlaw-adlaw nga kinahanglan sa aton panimalay katropa. No problem ang sitwasyon. So, happy Father's Day to all the daddies, papi, sakay papa, tatay. Happy Father's Day. Kids, mga kabataan ta, it's always good, no? Para nga mag, even just a piece of words, no? Hambal ka lang, happy Father's Day, I love you. That would remind sa atun yung mga daddy, papa, tatay, panimalay. But despite of that, medyo conflicting relationship sometimes, no, sa pamilya ta, ang imo ang pagpalangga, nagapabilin sa amay, no? Amo man na importante sa amay subong mga katropa nga ma-acknowledge ba ang ilang effort, no, ang importansya nila until nga matapos na ang ilang panahon diri sa dutang luhaan mga katropa. Cycles ka buhay mo, no? Mabata ka, madako ka, makapangubra ka, makaubra ka, makakita ka, ma-enjoy ka being single, maabot ang oras nga mag pangasawa ka. Pag pangasawa mo, makabata ka, no? Kinahanglan mo magpanikasog para sa pamilya mga katropa. Diba? So, eventually, servisyuhan mo sa pila ka mga tinuig mo ang imo pamilya, mag panikasog, mag himakas para sa pagbuhi naman, no? Sang bagpanibag o nga kabuhi sa mga bata, pinagis bata mo. So, makahando mo, arada, tanan sa mga kabataan. At nandilis mga katropa, tiyan mo na sa Happy Father's Day to all of sa mga amay sa panimalay katropa. Happy Father's Day sa inyo. Welcome, welcome sa pagbaragad nato na ako na mas katropang Win Salinas sa aton nga para tuntunan mga katropa dari sa Bullseye Headlines. Pira ka mga balita ang aton nga iga hatag sa inyo sumong Domingo katropa ho. Bagong bagyong Francisco nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility. Headlines. Samta mga katropa, isa ka motorcycle rider patay matapos nga nakabunggo sa nakaparada nga panel van sa Circumferential Road. Sinigid lang aga. Oh, grabe no, kasubo no. Aksidente naman mga katropa. Abid nyo sa ano sa mga mayor nga magdalanon ta kung kisa mga katropa, ang implementasyon bla sa aton local government nga gapanindlo na permi, permi tayo nag ano nagapan pang limpyo sang aton nga mga sidewalks sa aton nga higad sang danan na ang problema lang ang ini nga mga panel van bla ginihimo nila parking area higad sang danan sang Circumferential Road mga katropa. Taraon nyo no, I hope ang BTTMD naton makitana nila kag ma ma-checkyar no nga kada aga gali dira naka parking mga panel van ang mga atin wheelers ng mga ano ng mga truck kag mga sarakyan no ara din sigat sa dalanda ano abing operation sa aton BTTMD medyo limitado lang pagkagap iwi na ta no among ra gina take advantage mga katropa sa mga ano ni sa mga sarakyan mga truck dira sa iga parking ha. Ang problema lang butangan ka landa sang no driver. Hindi ko kainsinding mga signage na may ara sang prescribe sa LTO nga parking o kung signs sa mga sanakyan nga no driver. No kabulas tuga no? Naka-parking da ang isa ka sanakyan, isa ka tracking katropa. Ang signage hindi iya ang ano na bla, ang triangle na bla mga katropa ngati ano ka na may guba ka nga pa apriado ka hindi amo na ang nakabutang da no driver waiting for driver amo na intindihon ta na amo na no driver o naga parking lagi ka mo amo kung sa palot san la no abot lang kung gina-acknowledge na sa katon BTTMD. Oh, kay BTTMD, hindi naman istorya mo. Hindi naman istorya. Tawagan mo kag ano mo daw. Wala man. Pasensya ha. Wala man ang observation sang katapos sa media sa inyo, no? Nag-plagyo ka mo, no? Ang aton nga BTTMD, hindi mo istorya. Anong patakaran nyo? Anong plastada? May clearing operation tas mga dalan. Tapos, ang inima tracking, okay lang. Pero sa mga merkado, sa mga barangay, ta, grabe yung panakpanay nyo. Pero diriya sa aton nga sa Circumferential Road, ya, ang nagakita yung mga tracking da. Ara pa na ha, kung aga mga katropa, sa eskwilahan, sa isa ka balutuan da sa, I think alihis na siya, nakaparada ang mga tracking da sa, ang mga teen wheelers nakaparada da, ang mga sarakyan nakaparking da. Pagkatapos, makita mo, waiting for driver. Hindi ko matsindihan sa, ano na sa klase nga, ano man, nga signage man. Gina-acknowledge na sa katong BTTMD. Amo na sa mga palusot. Kay nagparking das la since ang gabi pa. O tarabla, resulta. Hulaton ta pa mga aksidente magluntad. Hulaton ta pa aksidente nga magdamo da. Antis ta magiho. Ay, nako. Headlines. Sa programang sa buhay ng tao. Aray pagkidaw, pinaka-latest update mga katropa, 1.9 million pesos nga balor sa illegal nga sigarilyo na kumpiskar sa otoridad sa reclamation area bahin sa barangay. Away na katapusan iya katropa. Pinsarta na tapos na kayong bakulo, dadakpan to nga may ang ilang nga mga factories ang mga illegal nga sigarilyo. Ara sa bago, no? Pero bago lang ho, no? May ari naman sa reclamation pa natago ang ining mga pinakitis ang illegal ng mga sigarilyo. Ay Mariones, katropa. Headlines. Aray pa mga katropa, istoryahan tayo malaba-laba ang istorya because kaya may ara sang kundi na istoryahan na ang RSSI, no? Ang pesteng regigo sa Mga pananom natin diri sa Negros Occidental, ang Northern Negros kag Negros Occidental as a whole apektado sa pagpauntat sang pag-import sang blue crab ha? Sa syudad sang sa Manapla, Cadiz kay ibang mga lugar. Mga katropa, apektado ang Negros Occidental. Okay? Ang pila ka mga paktorya sa nag-proseso mula sang crab meat, no? Do apektado man. So, ano ang pinaka-importante nga intindihon ta? May ara sang layi, may ara sang mga restrictions ginaupauntat ni exportation because ang sistema sang panakop ta sang blue crabs mga katropa, no? Tanaon tara, daydayon ta bla karon, no? Para po tan sa oras naton ang blue crab ni isyu ng Negros Occidental. Next to RSSI, grebekto sa aton nga negosyo sa aton nga pagpangabuhi sa Negros Occidental, no? Dako gali nga budget mga katropa, dako gali nga ang aton nga cost of exportation sa sining nga mga produkto katropa, dako gali, no? No, grabe gali. Diri sa Negros Occidental, isa kita sa dako nga exporter sa sining blue swimming crab. As bagay ti crab mentality na ay naman na iya.
1: Talakayan, one on one. Talakayan, one on one.
0: Mga katropa, pinaka latest naton plus dugangan tang pinaka mga latest update naton sa issue sang impeachment mga katropa. Sige, yan tani karon dugay-dugay. Ano matabo sa impeachment? Because may ara sang pagpainuino ang pila ka mga legal luminaries nga ang impeachment ni daw mawala ni, daw mabaldali, no? Because sa impeachment mga katropa, kinahanglan 16 ka mga senador para sa pag-convict sa isa ka impeachable official, no? Pero ang pag-acquit, nagkakinahanglan lang sa 7 ka mga senadores para ma-acquit ang impeachable official katropa. So, anong matabo? Sa Senado, may ara sang 13 nga pro-administration. There were 9 left sa minority sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay? Samtang ang bago nga majority katropa is 13. Kabalor man kita sa parindugan nila. Ang 9 niya, hindi na niya mabangbang ang posisyon. No? Kahit mga ginakabig ni Pro Duterte groups mo. Samtang, mix naman niya ang 13 mga katropa. Dala sa kay Senator Risa Honteveros. Kay Kiko Panghilinan. Mga opposition halin sa una mga katropa. Nga nangin majority na. No, ang tatlo nga ginalantaw di mga katropa, si Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, kag iban pa, Senator JV Ejercito mga katropa, mga ano ni sila, mga senador ni sila nga hindi sa wa isang why na nindugan ang opposition ko forever dira sa Senado, no? May amunoy position ko, no? Anti-administration ko, anti-Marcos ko, anti-president ko kung sin umanda, no? So, they can change ang ilang position, no? Now, ang probability is mas hapos mag-acquit kontra sa mag-convict. Because sa conviction, katropa, ang pinakamaligal numeraris naghahambal siya to acquit nagkakinanglan ng sang 7 ka mga senadores, no? Pero to convict mga katropa is kinanglan Jesus is good Petres si cannot just stand alone sa conviction, no? Kinanglan pa nila sang anong pa ang pamangkot amos ni sino pa ang tatlo nga mga funsyonada, no? Kahit ihambal nila, grabe kuno pinahugay mo, grabe kuno ang waswasanay, grabe kuno ang mga strategiya para para kuhaon ang ining mga senadores dala ng kinasway. Ang muno gani isang pila ka mga senador to nga si Senator Chis Escudero kuno kag si Senator Joel Villanueva bunga lamang sang pamahog sang administrasyon para magupod sa mga oposisyon sa una nga majority mo. Amo na bla? Oh, tanaw-tana karon na, no? Sa pag-istorya naton mga katropa, ang Strait of Hormuz kundi nakatigayo naman to plastar sang peace pact. peace agreement, mga katropa, ang Estados Unidos kag Iran. Isa sang medyo fragile nga ginestruyahan ang pagpatigayon, no, pagproseso sang uranium enrichment, no. Ang ini nga component, mga katropa, isa ni sa mga ingrediente para maghimo sang nuclear weapon, no. So ginapakamalaot ni sang Estados Unidos kay hambal nila nakasugod na, nakaplastar na ang nuclear enrichment sang Iran the so good sang 2026. That's why February 28, mga katropa, ginatake sang Estados Unidos ang Iran tungod sang isyo sang nuclear weapon, no. Wala pa responde ang Iran kung tuod gid man nga may ara sila sa mga atomic bomb, no, mga nuclear warheads nga napreparar na ka posible i-atake sa pila ka mga nasyon nga kontrat sang nasambit nga pungsod. Pero nagalma ang Israel sa nadi una nga nagparinugan sang iya posisyon ang Israel, ha? Nga may ara sang threat sa Iran kasunod sang ining inaway sang Israel sa Gaza kag paglaot sa mga Hezbollah members kag sa mga Hamas group, no, dito sa Gaza City, mga katropa, no. Ang pagpareser sang sang Israel sinya delikado ang ining Iran because may mga nuclear weapons din sila that could anytime hit sang ila mga target, especially na ang kontra ng mga nasyon, no. Nagapanguna di ang Israel kag ang Estados Unidos. Tiambal nila sinya threat ni sa kalibutan, nagresponde ang Estados Unidos. Pero naghambal sa nga, i-surrender nyo ang inyong mga inyong mga hinihinga niban, ang inyong mga nuclear weapons. Kaya kung hindi, atakihon ka mo namon para i-confiscar na ang inyong mga nuclear enrichment, mga katropa. Ti ang hambal to sang Iran sa nga, di why man kami di sang nuclear weapon, ang amon di nuclear energy para sustain amon ang enerhiya namon, mga katropa, sa amon pungsod. Sa nga, ti wala. Pero amon na to, may pila ka mga pag-atake ang Estados Unidos, mga katropa, sa mga nuclear sites, mga katropa, sang Iran puro, no. Pero wala pita ka baro kung anong plastada. Until February 28, nga ginwaswasan sang Estados Unidos, nagpalupad sa mga missiles, kag nagpalupad man sang kung nagpa-deploy man sang mga army, ato ang mga ang Estados Unidos dito sa Iran, katropa. Ang resulta mo ni ang bilog kalibutan nagsuprer tungod sang problema sa presyo o kung supply sang gatong, ha? Ti nakapatigayo na sang peace pact ang Estados Unidos kag ang Iran, no. Ti naglantaw to gani niya by Tuesday may ara sang big time rollback man storya gisi. Nga may ara man sa big time rollback, no. Tita na lang tara, no, kung anong resulta, mga biyat, no. 734 katropa ang aton nga mga produkto sa Yes to Health, hindi tagid pagkalimtan. Amo man lang ni aton nga ginapanguyatan para magbakod ang aton nga lawas. Nga free kita sa mga infections, free kita sa mga masakit, mga katropa. Mas may ibato lawas naton, no. Ang premium D3, una-una git, ang supplement naton sang vitamin D, mga katropa. Ang pagpanalawsaw, pag binubasa-basa ta, mga katropa, may ara sa, kundi i-mention ta, ang aton nga happy hormones nagadamo ang iyang manufacturing because ang iyang sang vitamin D, no, ang nagapabakod baginis lagli sa ano, sa memory retention la. Mas ginapanami niya ang interaction sa mga neurotransmitters na doon sa lawas ta, no? Amo na sa halin mando sa utok pakadto sa giyo sa lawas ta. Nagganami pa siya, mga katropa. So, aside from bone support, katropa, which amo na yung pinaka dako o kung pinaka sentro nga bulig sang vitamin D sa lawas na doon, ang vitamin D nagapanami man sang pag-enrich sang atong happy hormones, mga function sa mga neurotransmitters naton, plus, no, gapanami man sa gali sa blood flow ta, no, sa circulation sa aton dugo, mga katropa. Kung ikaw girahambal na to nga may problema sa heart, kag Ginambal nga ano ka na? Hypertensive ka na mga katropa. So mas dapat pagtuunan na nga tuloy kayong lawas, no? Ikaduha mga katropa, ang Santon Gold Capsule. Ang Santon Gold Capsule, bulig ta ni mga katropa sa pagpabakod sa ato lawas, blood circulation, pagpanubo sa ato nga blood sugar, ha? Ang mga bukol-bukol da, tungod may ara da sa ingredient katropa nga anti-inflammatory, no? Ang spirulina, no? Dako ang bulig niya para sa pagpasanyog, no? Sa lawas naton, para magpaayos ni mga bukol-bukol sa kubag-subag sa lawas nato mga katropa. No, benepisyo, no? Kag siyempre, ang aton blood sugar mga katropa ginapanubo because ng apalaya. Ang apalaya ginakontrol niya ang spike blood sa kamay ta sa lawas ta. And every meal gakatabo ina mga katropa, kita mo nagaplang luya ka, ano ginapatuyo ka, ha? Ambal sa mga eksperto, sige, one of the signs of sugar spike dira sa glucose spike sa aton lawas sa katropa. So dapat punggan ka na sa inom kita sang Santon Gold o kung Santon Gold Capsule para matapos ang istorya, ang absorption importante gid, no, nga ma-absorb sa lawas naton ang ining mga suplemento. And that's why may ara kita sa Ultimate Trio sang Vitamin C. Ang Vitamin C ginapadasig niya ang absorption sa mga vitamins, minerals kay kinanglan sa lawas naton mga katropa. So alkaline based siya. Wala sang hapdi sa tiyan, wa isang sakit sa tiyan katropa. So dako ang iyang benepisyo sa lawas ta. Na? Ang akon sa una to nagasuka-suka ka, hindi ka na mag-inom vitamins mo, hindi ka na mag-vitamin C. Ang vitamin C importante sa lawas ta, no? Kaya muna nga padasig pud-pud kag proseso sang mga nutrients, vitamins nga ma-convert sa into energy mga diyan. Kumbaga siya ning nagaproseso pagkatapos hatag to sa lawas ta. Sige araw, gamitan niyo na. Na. So dako ang bulig, no? Ang vitamin C mga katropa, anti-aging man sa. Ginapunggan ang pagtigulang mo, ha? Pagkurinot mo. Nga ang edad mo 50 pero daw 30 taon ka parang blaya mga katropa. Amo na benepisyo sa ato nga mga vitamins mga katropa, no? So testingin niyo, baklan niyo ni. Sa pera ka mabutika, marapit sa inyong mga lugar, pwede ka makadto sa Mercury Drug Stores, pwede ka makabisita sa South Star Drug, kag sa TGP, sa Generica Storage Nationwide, katropa. Kung para sigurado na gid, aray magkita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. No, kantuin nyo ang mga produkto sa Yes to Health, no, kung mangkot ka mo sa Ultimate Trio, ta, pamakutun nyo man, ano pagi na may arad, da? Kay hambalon ka ba sa aton nga mga ano mga pharmacy attendants kay may ari di sang kape ma'am, ha, may ari di sang nami pagid nga kape waya sang delikado sa lawas ta ang Santon Gold Coffee Mix. Ari pagid sa gusto mo mag nami intense pagid ang inyo bakbakan na ni Mrs. Ayura Pino. May ari di sang turbo herbal supplement for men. Awara na. Na 7:40 mga katropa. Mga commercial tanay. Kantuan to pero ka latest balita mga katropa. Pagkatapos sa mga panumdom ha, standby mga katropa. Dirigid lamang sa Bullseye. Balikay kita pagkatapos sini.
1: XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: The Nagkanangutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balansing ang mga komentaryo.
13: Hindi
14: nga nag-atras ang public opinion.
12: Objective.
14: Prangka,
12: kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang bullseye.

0: X7 tayo mga katropa, 743 na sa papakaragan natin. Katuan tayo patrol, antis na magdiretso to sa Kamangkalan. Okay, sa Kamangkalan, ito naman ito ginpang sarado nga, nga mga lugar eh, no? Nga mga bahin, blasang isa sang dito sa Kamangkalan mga katropa, baka subo, no? May-ari sang proyekto ng atong gobyerno, maging flag mo na ganyan because why sang environmental compliance mga katropa, why sang permit sang DNR pero padayon Japon ang pangalkada, operation sang happy. Ari pa mga katropa, no? At least na makadto kita sa pinakamalatest development anay mga katropa, Dries Bakulo do, ang isa ka motorcycle rider patay tungod sang nasagapa ang isa ka panel van dira sa circumferential road mga katropa kagabi no sang sinikagahon no ti why gid makalawas ang driver mga katropa nakaparking ang ining isa ka panel van sa chaktogit amo ni sa ang isa ka panel van nga nakita ko mangyalan sang waiting for driver no why gid ko sumala ligad pa rin kami nadlaw pila na kadlaw da nga waiting for driver no sino man nga tanga nga tag-iyas ni nga pa parkings na da no ari ko ang pila ka man latest update mga katropa sa aton nga patrol kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos mga katropa XFM live reports. Katropang Franz, may aga.
1: Yes, katropang Irwin, no? Patay ni ang isa ka estudyan o ka ng isa ni ka 24 anyos na lalaki. Katropang Irwin, matapos ni ang ma-accidente dito sa may Kalasir Conferential Barangay Alihis, galing sa atong susunod sa Bacolod, sa Inas na Kagahon. Kung sa rin, katropang Irwin, ang involved din rin, isa ka Honda Wave na motor. Kaya naman eh, ini ni Geoffrey Acosta. 24 anyos sa tropang Irwin kag residente ini sang puro klakson Barangay Alegria. Banwa sa Mursa. Sa tangang truck sa tropang Irwin isa ni siya ka ano 10 wheeler truck. Ya ginapanagian ni isang isa ka pribado nga kompanya. Dira mismo sa nasabit ni nga lugar ka tropang Irwin. Kag ang ini nga insidente sa mismo sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang head ng Traffic Enforcement Unit o konti EU sa Macaulay City Police Office sa Tapa Irwin, ang biktimahan nito nung mismo sa norte ng bahay Sandangan, from Mansilingan, siguro ng area. Padulong nito ng Tapa Irwin sa south na bahay mo, no? Kaya nga biktimahan do taga Mursa in siya, pero ang Tapa Irwin, sa mismo sa Police Major Bonilla, wala nila ibaluan kung sariin binihalin ang biktima. Pero kagahon, kung sila nga nagyayay kung kasi may katoan ni Katropa Irwin, pagkadangat ko na sa lugar sa aksidente, ginaligar na nagbunggo din ini ang motor sa uli na bayo sa truck. Na nagresulta ni Katropa Irwin sa aksidente kag nakaasun din ito seryoso man ng mga ilang kalawa ang ini nga 24 anyos na driver ng motor. Pero pa Irwin, din nila yun, hindi naging respondidad sa mga medical responders ng lugar. Tagtigil lang tao kung ano kung status ng biktima. Pero galing daw, wala na siyang sinyalis ang kabuhi sa nung mismo sa responde, no? Dito nakita kay Katropa Irwin, ang sitwasyon sa biktima, doon may mga deformities na mga sa ulo yan. And also, ang yaling nga si Il doon na balikid, no?
0: Why helmet?
1: Kapaparawin ng may aras ng helmet.
0: Oo.
1: Kasi sa link and destination, doon ako ginang pagpadalagan sa biktima, no? So, tingin nga daw, nasa dalang sa hospital, pero galing na subungin din eh, inbawian, gisang kabuhi ni si Acosta, sunong mismo sa Dr. Katropang Irwin, no? Nagagawa sa investigation, gininsultan sa ato ni Police Major Bonilla, ng truck, naka-park dira kay bangod siya pa Irwin. Upa ni galing ko, no?
0: Lusot.
1: Kasi yung ginakay, uli ko, no? Bangod sa, igani ko nung guba ka na Jator na tropang Irwin, no? For almost a week na ako, no? Kaya nakasagay ng tapiyak sandalan o kung naka-park sa ingat sandalan ang nasabit ni nga truck na tropang Irwin, no? So, ginahulat pa sa karoon ang investigation Nakapag-arwin sang ano pa, sa kapulisan. Kay, kaya ang ilan nga ginatimuan, parang nga makapakilangot sa pamilya sa biktima, no?
0: Mm-hmm.
1: Para mahibulukan ko may isa, din na sa nga parikluhan, yung kapag koreanay, sana sabi din nga, silunti ka pa Arwin.
0: Grabe, no? Pero ang driver, ang tag-iya, nakatubang man ka to pang France?
1: Yes, kapag-arwin na tubang na istorya man. Kaya mo nangin tayo sa tag-iya sa track na tayo mo ng buba, register mo, no? So, no. Ti, for almost a week na lang na asan, pag isigit ng dalan. Kaso niya, ti, may resulta, ginis accident, ti, mga katropang Irwin.
0: Oo. Tingnan, ako yung signage waiting for driver. Dara sa lugar. Abi mo kay Tropang France na labihan ko na da, nagambal na ko nga delikado siya because nga ang mga salakyan, salakyan, motorsiklo, hindi na sa kitaon kung sa isa ka subdivision, bla, sa Royal subdivision, something da, kag sa isa ka burger, randa lang nga ginabaklan, tanga yellow, bla, nga galupad-lupad, bla, kay may anghel. Dara, dampisonhan. Dugay nanda sa, e, sobra na guroy sa kasmana.
1: Oo, managani man. Eh, katropang Irwin ang inilaan na bagay, ano ni Smoke, no? May pila na nilaan ka mga nag-cost ito lang sa aksidente, iba lang iba, hindi man seryoso. Iba ko, bala sa amunak lang sitwasyon, darasang dala, no? Kahit isi ko sigli gani, may bike lane, jeep man na dako na mo. Hindi nga kung di sidewalk o kung footwalk na rating na nangyong mga labayan sa tao.
0: Oo.
1: Pero dahil hindi ka sa Parwin, amunin lang isa na kakalaksan pala sa

0: kabilang report niya, payag ni Police Major Elmer Bonilla, ang head ng traffic enforcement unit ng Makati City Police Office ang wasasin ng aksidente.
1: Mm-hmm. Bali, subuno ang driver ng truck sa station 7, sir, division. Sinin naman niya ang biktima, so dito sa may Lourdes, Pinara Rome. Kasi patay gina siya ang trupang Andrew.
2: Yes, sir.
1: So, depende na sila kung makipag-reglo sila.
2: Oo.
1: O mag-file sila complaint, pero as of now, wala siyang status ng case. So,
2: okay.
1: Admitted naman isang ano, family na napatay gina ilang himata. So, siguro kung may kadasigong yung managlagan sa mga
2: sa okay, sir. Bali, di na siya kanuhalin, Sir Bon. May, from... Ano niya, hindi taga-Mursa, pero sir, ano niya, din sa aling, sir?
1: Muna siya from north to south na direction. Pero yung direction may dumana na yun.
2: Okay.
1: Pero sa rin pinis sa kariyo na niya sa Mursa.
2: Ah, okay. Mm-hmm. Pero why nabaluan kung din siya padulong?
3: Mm-hmm.
1: Muna why nabaluan kasi patay naman ni Sabi ko pati dito sa ato ng Mursa.
2: Okay.
1: Kaya nakakuha kang detalye with regards sa iyang circumstance during Mursa.
2: Sige, sir. Pero, Sir Bon, ang biktima, may helmet man, no?
1: Kompleto man siya, may helmet. So, amo na yun, siguro, kaagaho namin pa si Una Napiungan Bla.
2: Ah, okay. Mm-mm. Pero, ang track, sir, kung lang tao mo yun, Sir Bon, ang track, ara, gadya sa Higad, no?
1: Sa Higad man siya, naka-position,
2: Bali, ano siya, sir? Guba ni siya, sir, ang track?
1: Ang gawing sa truck ng India na salapay, gubain yung salapyan niya.
2: Ay, okay. Oo. So, bali, Sir Bon, ano ganyan siya, no? Nang dead and arrive, bali, biktima?
1: So far, patay niya. Well, no sense of life na niya pagabot sa ato niya.
2: Ay, okay.
1: Instead of at the crime scene.
2: Bali, sir, mga ano oras kayo ganyan na tabo?
1: 4:30 na yung next
2: hour. 4:30. Okay.
1: Number 7.
2: Mm-mm, sige, sir.
3: Mm-hmm. Copy, no?
0: Okay, Katropa Irwin, no? So, ako ang installing investigation sa traffic enforcement unit sa Policing Police Office alam sa mga aksidente sining, okay, nasa tagawang Katropa Irwin din sa Paragay.
4: Katropa Franz, ako nung tani sa aton nga, ano, sa aton nga leader sa aton nga BTTMD maka inspection din sila kay magbutang gid sa sakto nga sakto nga patakaran kay bisan dira sa area sang dira dampi no ang mga tracking ara da permi naka parking da kag ang ini nga salakyan ang ini nga panel van permi ko na makita da dugay na no dugay na da ti anong gani mo pwede na sa nga guba ta imuulan da sa daw stacking area sa mga guba ng mga sakyan, guba sa mga tracking, okay lang na. Bisan kita nato, hindi pantaka totally basol sa mga driver katropang France mo, kay ti highway daan. So, makapadlagan ka gidya, no? Makapadlagan. Plus dulong.
0: Sa mga nabitani, no? Next one, there's public, no? And also sa mga nagrae, no? Sa mga Investigation during sa karon. So, ginahulat na lang yun. Kaya, pero ginawa ko mga pagkigamot pamilya sa biktima para ma-storyahan na yung isang kagaya sa ano ko na Parwin sa ang sininga kagaya sa prak, no?
4: Let na tunta rin kayo pang France. Pero ay, ako ga-expectar ko, tani mahimuanis sa pamagi sa aton BTTMD.
0: No.
4: Okay, ko gis. Dara, pag-idla.

0: ang sa metal la pagkadto ka sa isa ka gasoline station tubangan sa isa ka eskulahan lapit sa talatapan sang CIDJ katropang France amat amat naman ang ginimo parkingan sa mga lagko nga matracking ho
1: dali man so di mo ni kata parwin sa karon ang kapat may regulation na iyang DTNB return ng patatuman nila bala pang inagin nga gusto ng mga kasubuan dala
0: Kaya mo marag tikal-tikal ta permiga paninlo ta, ga clearing ta. Guro man clearing, guro, ga kaiskapuhan ni Slay. Ga kadula ni Slay, no?
1: Hmm. Bugali na. Hindi na siling nga rin sa mayor kita nga, yung sa mga highways, eh.
0: Mga highways, oo, oh, tama na. Oo.
1: Oh. Natawa ka nila,
0: oo. Oh. Ti hasardos mo ni, delikado pa ni?
1: Hmm. Correct na pa para yung inyo. Hmm. So, ga, ano ko ta, sa mga pandang sa mga traders sa ton na mag-anong yun especially sa talanon sa tropa ang Irving
0: oho
1: dugang talanon sa tropa Irving
0: oho
1: kay kahapon no, kating 2 million pesos na valor ang illicit cigarette naman
0: bow
1: on kay igal ka sigarilyo ng mga tropa Irving ang napopiskar
0: ara na naman
1: sa criminal investigation and detection group Bacolod City no kung kay DJ Bacolod City
0: oo
1: nasambit niya sa Kabudega at tropa Irving mismo sa may reclamation area sa hotline siya sa barangay 83 sa Arcon sa syudad ng Bacolod sa information na nga nakuha natin, sa pagpanguna na ni Police Major Ronda Rel Migos, ang head ng CIDG Bacolod City, katropa Irving na may aray ni tanan sa bente ka mga plastics, balang nagpunin ng mga transparent ka mga plastics, na may unod sa ano no, piyente, tanan ka mga pack, o kung box, katropa Irving na may kabumsan na ano no, na nakapukon sa 400 packs na Alanan niya mga napupiskar sa nga sigarilyo ka for Irving, no? So, doon native na yung pangalan, native
0: no, grabe,
1: sigarette ka tropang Irving, no?
0: Ang itsura, bla, ka tropang France, doon ko na sigarilyo man na branded na, bla.
1: Oo, kung saan eh. At sila to, ng, ano bla, original, gali, ka tropang Irving, mga ano na sila?
0: Oo.
1: Mga pigil ng mga sigarilyo, which is the isa na sa ato, ng mga bandagan din eh.
0: Oo.
1: Kung tali yung ginagaling, kahit
0: Pero pang France?
1: Oo.
0: Dula ka?
1: Kaya pa Irwin naman yung ato, dali nga ano, subong, pinakauli yung information nila received, may panibago naman yung ano ah. Na, ano no, si Carillo ang nakumpiskar.
0: Oo.
1: Sa 10 million pesos ni. Okay. Kaya may apat yung mga persona nga nadakpan pero galing nga ang tagiya kung isang ano na isang warehouse.
0: Oo. Huwag ka ba lo?
1: Ang nakapalagyo.
0: Ah, nagpalagyo.
1: Kung nakahali na. Oh, sa business lang na tigayon na mag-operate sila kaya may apat yung mga persona nga na na under custody sa karon pang kapulisan ng Katupang Irwin.
0: Dili ko nuhalin Katupang France?
1: Why nina ba lang kung dinihalin? Pero ang mga natakpan, para taga-taga para sa Buangay.
0: Mindanao?
1: Oo, Mindanao, no?
0: Ako ga para medyo ga paminsar ko. Paano na pasulod diri sa Negros Occidental man? Paano na sa nakasulod di man do ka Woodlive la? Nga maagi pa sa BOC, no? Dira pa sa reclamation for sure cargo ni siya ginsudlan ginsakyan da, no? Naka labay da. Paano na kasulod ini mga produkto wise papilis?
1: Amo gani na. Iba si nagligati kay dari man din na pagdiskar nga dari ginaubra sa aton.
0: Oo.
1: Iba si dari man dialing kas posible nga ginalibot ang pangalan.
0: Mhm.
1: Okay, tiyan post naman yung rebranding mo.
0: Sa bagay.
1: O, post lang na yan. Ina mo na si teknolohiya ang mapadali nga albaliwat ang pangalan.
0: Mhm.
1: Katropang Irving, no? So, tayo sa karon, ang muling investigation ongoing. Kahit si posible nga pa, ilan yung manisang kaso ang mga nalakit sa sining illegal nga negosyo ka itong Irving.
0: Oo, oo. Sige, balaan tanay kung sino ni, I hope tanay makatag pagkid sa duga ka may informasyon ang aton nga otoridad. Sa di inigalin, sinong mga suspitsado, kay puro lang dakpanta eh. Pero wife na kabalo kung sinong kapitalista, sino blang kooperar, sino itutuod kayo pang France?
1: Namugali na.
0: May mention to na si...
1: Oo, wife na nagawal na kapulis ang mga otoridad kayo pang Irving sa pagkakta sa sining mga pigi ng mga ano ah.
0: Oo.
1: Sa mga pagkabuta.
0: Oo.
1: Na during sa aton na pinapaligya ka na nga sila. Kasi nga aton, ginagadamo naman sila.
0: Kahit the last time ko ginampal to sa DILG Secretary Tas niya,